0: benevi sunu benevi yonu khonton toro khuronu eketen to kwato le garupo a khoje nuku kwa foton kunwe lobo nuenu lobo jedo to ome kutonu finele bisese yo ni chinchan pa salo pa so yi so kuro do popo meto le mina ti mi po jere se wi pe emi to ku to ayi lobo ero azan nu konton yen do afifo so meyo eblo azan pataki le wo beneto o eje ede susi ni wale o eje kun pe lobo je kan pe Peto do kuroko a fodi o kene tenetin lobo e jo kwe ye te tonu ye lobo ra ye ni yukwe lobo yukuleta nenu wa mokoton ka yinkwa anji yo pimplo mide duwa mi aso kule miti sande kota enelewe minake ento lobo mwen kle kle un e je file yo enasuta anu ka yinkwa le yinkoto meton David da khorin ewo do mo ti ton kho safio zakari aligbono podo ta bo ti gapo da bo ti ga kudo ka ero ki ko e
1: garu ki ho yin wa yin o kuno si abon to gbe toro mi to lerin kudo ko me
0: Benevi sunu benevi yonu khonton toro khuron weketen to palutole milevo kudo ka edo o khikwe dile mindo dido ekpon edo o bibeme sibigbe eneye mi to kuto ayi bloba edo azan no khonton yen do avivo sun khuya fo ko aton no kun do pogo eleme mi de yo benetuo eje ede susisin nuwa o eyin azan pataki do polubo eyin azan neon flinto bekado o kandi ko aton nokun dopo go yin we hun nu iwa temeteme e zero ti tajio awon fo dide sin nu iwa enele o e je hun pe lobo je kan pe o tonukun mi tonele ye ko sin fi keke gege lobo wa so afodo nu iwa enon sin o deme o yeme e ime lobo di awon fo do nu iwa enon le mele yo o to ton me de suro mo e ku ya nu inu lobo le je a chode me e we yin awon fo dide le do popo o ran e je ka temeteme mele yo ero tintin lesin bo mehen mehen do toru e
2: pedilie a mo pie l'ensemble popo pedilie a mo pie popo o l'ensemble des troupes